0: Mudi ma mudi mo. Enti ne anyo mo ni eka.
1: Cherry Jack.
0: Eni ya madama mo akafu sina.
2: Oh my God. Tia na wuye ya wadam fune katire wose. Kuna kope ayon mo ni tebi ma. Wapata mpresen ayon. Eye bayo bodu.
1: Opie tinu.
2: Kuna